Banda Nangwende na yoko na seko Umela mosantu Bomo bisoto sopa masanjoli Na makolona uya yo Yo zambu umela kapo na seko

ezamalamu kuzana ya yafani na ngwende likuru na nyonsi na wonyo msulana na batu bayebi kumbo na Yesu matiri polo mpe ingeli kuzana nande kuwa za oplase lukula elelion ezamalamu yuza ya yanga lekina yo yofani na ngwende nga musantu na dondo lungo na yo yambalo kumbo seko na seko uwiti na mitema ya baba soso lio doza mwongoja bakozi umela kuzana.